0: Phải cho mời một chơi đến phòng phone anh xem mình đến gọi điện nữa đi bỏ luôn.
1: Alo, mình không bằng nhắn đi rồi.
0: Bác ơi xin bề.
1: Mình muốn xin mệt trái mình có mà nà rộng bà xa hà muna kura ra.
0: Ya, ni zo an sa tarara tsharara kuka edza ndia ni muripi.
1: Tome, ratikoni, mtomba njira. Kububuda.
0: Kububuda. Agora mafari ya chaperi ere kuzo bubuda chokba.
1: Yari ho bokuna ri ho botagara kutali na kutali matswa konera kutali.
0: Ei agora no zo bubuda rina.
1: Ah, muna bubuda hatari da shika mwe zo nguya rutsa mje bubuda manji manji.
0: Aha.
1: Ande ande.
0: Okay. Eh tipe dzwa mutoma mhe kukaedza mchaita zvipi?
1: Kungaisha hapa, mkenda kubasa basi, mende mkobera, kituru kubasa, sonto, ndipo, ndishatipune, kiposi, aluta kontunu anabasa nimbu paka paka matina.
0: Amuru paka shudina?
1: Andi, andi banko.
0: Tatenda, kwa saiti izwe, ama nishamwari?
1: Mbora rista, gona kwa maidoko, shuwae, maji wali msoro, nandu waita padoko.
0: Lista ya rikupi?
1: Kirishka yangu wakona kwa majidoko nikadae hakutepa usipu huno kishanu para nkobera na nkandite nikupatika
0: nikupamu Mune ya kazi yanga?
1: Dinawairi banku.
0: Ah, lishita ya sara kwa mai nini? Muri kwa mai kuru?
1: Muri kwa mai kuru hande banku.
0: Ah, kure ne kure?
1: Mata ii hande bunyi utuogu na ugu na fila panjira mungu mbubo zio kwa jinyumbazi basi.
0: Ah, okay.
1: Wakutanga dimu mkuma vita na teke niku.
0: Bondia mazita.
1: Kachiri wakajua nguwa mkazi maikuru ndi Ana Wilsoni maidoko ndi Isabeli Venya. Wachita tunakontari wensu wanawangu. Kakiretizoka ndi kukalasepa wensu wanawangu na washamwari wa radio. Mkuma Lukas Marko aitabasta ndi omesa hapa. Mkuma Mande Bishko. Kenda kuna Shani Elia. Tomashi Kachiripo. Na wense wense wanandiziwa ni mbendaranga kari kutiepa lista yangi ruko mkoma pe mkutadula kati mkoma Ramiro Daisoni kwenye wakiri kutete angati alikundikwa na zingara orenti nga jinde msiki wa kubeke sesa ndapeza ii mambava nga kustadi ni mbendaranga mkuru yu mbava ipunuliri
0: hey makiriso arubo atarote chenda uchecha aru kukumizirote Mbavanga dzizwa musadaro musadaro apano notende hobvisa mweya womweni mukaona mabata mbavha zviya endesai kumapurisa endesai kumapurisa musazvitongere mwega nyaya dzenyu pafoni ndiani aripo mangwanani
2: Hello
0: Mana Rosa
2: ndio
0: Murofare
2: Não fará bem nenhum.
0: Ah, padouco.
2: Dizão.
0: Curisse com mareira.
2: Nada, curi bom.
0: Ah.
2: Não, eu estou torendo com a boa.
0: Ah?
2: Ah, tu curendo com a boa.
0: Ah, eu curendo com a boa, né? Ah, eu curendo, né?
2: Nada, eu curendo com a boa.
0: Ngote ya kazi zimezengua asote, ndiba yami murutende, ne?
2: Haa, ndizo.
0: Ngote, munoshora maningi ya kazi, ndika?
2: Nada, nete sina.
0: Ayami murutende, ndizo?
2: Ndizo, murutende.
0: Saka, okay, muda siya masoko wapiku na ya kazi, yese ya singa tende, hata uriri.
2: Kwa hata uriri, kuti nompoti kudoshora mamuna kukudu. Kudaya kuti ya sina, zimezu acha zona obati.
0: Muno mirina mazuwa mangani kuti apa ucha ona ana mazuwa mangani ari nani musa ati mamutuka
2: apa tengu mboshi ngira zomeno uwana
0: ya bo ingwe kena nunga unonga atsa kai
2: agwa panga zobri nda uwana waa awashina matemati
0: ok maore ya tsuka ere ni manashis
2: atsuka
0: ok Finsi mana yacho ishanga kadini?
2: Zuru tanga dizomba, nasi dizipa nyumba basi mangwana ucheche.
0: Mangwana ucheche, ne? Okay. Kwazisa itizi.
2: Ah, ndinokwazisa imwe ripabasa netekini.
0: Azvita.
2: Noya murume wangu Pedro Munyave nedzinzara kwake nerekwangu wa Carlos Inglés uko kusentritiko noya mami gwani zvinse izvi kana Elia Abdu Domingo vakuya neagwenda kamisola amadela João watermo wese ngatande sondokumbira wakanyimbo
0: muruda kape
2: tuda ka 20 finger amorino ebradwe
0: aha. Okay, Mazita, Matiani, Muruda Kambokani, 20 fingers.
2: 20 fingers, Amor Noe Pradwe.
0: Hans, cannot you do it?
2: Amor Noe Pradwe.
0: Aye, no, she gives a digger.
2: Oh, she doing in Ayamo.
0: Ah, I think that does a cannot aura.
2: Nizo.
0: Okay, Mazita. Muwe ni zuwara kanaka mkawaya kuno muwe ni maorange ni manachi seacho asa te apena
2: kondi.
0: Ok Mazita mwora mamwine su
2: zaka nakafambiri ni basa
0: tatenti.

0: Apa china choko mirira vari po pa foni ndia ni mangwana ni?
1: Tamba saya ndiro.
0: Tambuka to tira mimi.
1: Tamba zina na pela usimwe kenye ko ndo tamba ako.
0: Ah kuno tamba.
1: Tatinda.
0: Kuri sei kubuda.
1: Nada muda rinane anyandiro.
0: All right.
1: Yeah, nani kamare.
0: Since mana mzengeno yashanga kadini kukati we apo kwakutoedza kukanyatsa kuti we mushadini.
1: Kukati we pala pali pabonde langu apo kunoda kumusadi bonde zuro mchishano anta masabu de masaka kuti kujesa dikomusadi nani kambalo kuti kanzwe ngosi.
0: Ah.
1: Ah, maponde mesh mae andi nawo ndonde taplana makabvia ina kuti leke chita mvura yepanzo toti kana zvikunyumba moto bato libvunja moto libvunja plana bo.
0: Ehond.
1: Ndokana zvikunyumba kana rona kuti mvura yosusa zvana ndamba ndende lukabasa nikami.
0: Amumiri ba.
1: Nada nada nada mi.
0: Mune akawanda akapera.
1: Nada apera alipo ma mango muna.
0: Okay.
1: Ya ndal pochi komondo chitanda kutengesa ngo ndanda kwasa dezhi ndetengesa kwasa dezhi ndetengesa ndal pochi tindini ndiwane mara kata chinhamba doko
0: ya ibatike
1: kwasa
0: tizwe ti paradzane
1: ya pandinenda kupana make wish make a tikati na wish ya kati ya wish ya kuti bunja wati na goza sa mizora na shano yeri ya duba kutumiwa na maitanya na maina tete na rosa karo na diana albano ikatendu na shano na shano yeri ya na ruga mashate pa hamamba po na johani nguenya na wesa kuzwaru manu mzengezi wapa anga wapinde kabla kanaka
0: mazita mapenza
1: aa mazita ya ndilo
0: aa okay.

0: Wadikani hapana cha kunongwera ine na kuti nguwazi haziri kumota ziri kwenda pada kuna doko ndepo ndari kuti ne tisata pinda mu mazinji ndotoma ine na nyau yangu Juvencio Crevansingano pamakani daita iye na Bambo Titos wakuti uyu Bambo Titos Mateus Sixpenny iye adauya kuti akwanise kutepiwa zvense izva chipanganiza makani yari kuya kumbiriku yadaitwa na iye Juvencio Crevansingano ndiri kuti ne kana ngwako uyu
1: masheka mo mwanya uno atinati mfungwa zangu zamakore edapinda zvakunyangalana zvodeka zvota zafida yo chakotoma malatani
2: ne susu inini ndapurumuka zviri nani ninotira mpeperosi mapurumuka zvakadini
1: zviri kufamba dzina ndimwani futi mbudi yakopi
2: rangu zina anodaidzwa Tito Mateus Sixpenny ndirikubuda Bairro Centro Ipico zviro kwazvo
1: wa Tito Sixpenny tipentipe chakushana kuti musungwe ulendo kuya muno muradi Msambiki chiri mmocha kuti zafuda ipandichipi
2: zvozviro kwazvo mpeperusi chandisakisa kuti ndigume pano paradi Musambiki ndino mfungwa yangu yekuti ndizofi ndakazokanganwa zvakandiitikira mu 2023 ndanga ndino mudzimai wangu ndanga ndinaye ndakararama naye makore anokwana kuita 15 kana kuti 15 anos agora hino tabara naye anokwana kuita rongomuna
1: okay.
2: Ndao taienda pa igreja ndo taienda kuna mata no mudzimai wangu agora zvesezvo zvada kuzoenda kuona pa muzipaya tanga tisingazwirane no mudzimai wangu ya ndao nida utsvaga kuziya kuti ndichinchirusakisa kuti pa muzipano tisapindirane neoda uchibata agora chakazoita chokuti zuva rimweni tiri pa nyumbepo da kuona mudzimai wangu anga anofoni anga anayo ini ndiri pa nyumba paya hapo foni yae igara muliga mastadi aibvisa bateria foni yae nayo chasenza ate zo gara nyanguse aiita kudaro kwa pare kuti pamuzipo titame upindirana aifambidzana no pastori igreja zviro kwazvo asi kubuya kuno ku muzi wazotoparara ate takaenda kutonganisana tribunali takaguma prokuradoria ate kuipashi zvisezvo zvakatsinza sikubuya kuno kunzima yangu ano pastoriwo desde 2023 atena nyamasi hondi
1: nkulanga kuti imwe apa mulogala na wani futi wana wari kupi
2: zvozviro kwazvo mpeperusi mvunzo wenyu akanaka wana takaenda ku tribunali akati komo iwewe usati ano nzima yomwenu uyezvo futi ana chino makore akaterera agora hino uda kuti iwewe uone kutora wana ugare nawo aungazvikwanisi ana ngaende kuna mai pachiya chakunonga waona waona ya sabao waona ya munyu waona buruku uda kutengera ana watengera ngekuti ana arikupi arikumba kuna mai
1: kugereza uko mukaenda mwasi mukanamata mwasi imwe na mudzimai
2: zviro kwazvo mpeperusi tainamata tese nomudzimai
1: sore maningi kuchacha mchari kuenda
2: kuigreja yona iyo andicharipi kuenda ya mpeperusi ansi kubuya kuno ndakatoimawo
1: zvinasiririsa tipentibve nyimbo yanu munasarakana ngati munabva ikulira muisarakana fungwa ninga iyi
2: zvozviro kwazvo mpeperusi ndikazwa kangoma katongai moyo kanozi kupfurirwa ndikona kangoma aka ndikakazwa ndinorangarira nozviya zvakandiitikira mu 2023 aiwa ne chatsinza chingoma chatongai moyo mundisvakira cha Ozaya Chipanga Nyamututa
1: maita basa
2: zviro kwazvo tatenda
0: yakale makani aya yaitwa na Juvencio Crevansingano na Bambo Titos Mateus Sixpenny achikumbira iye kana Sixpenny achikumbira nyimbo iyo ya tongai moyo inabvi iyo kufurirha nyimbo iyo iyi kufurirha wadikane musoro waene inabvi munyengeri ndiyo iri kuya mutambwe iyi pungwa zino izi kuti kwanise kuperekeza mfungwa iyo iyi na izvo zvichibatana na Bambo Titos Mateus Sixpenny ndepo ndikuti mupurutana zvade nyimbo iyi iri kutoera

Puna jwensi izi batana yezi, abzi ine ningabza nyimbo ya John Chibadura ilikuliziwa, nyimbo inabzi iyo nyachigalisano wangu. Ninavaletu ndatsalakana izo zvidabatana ine mumakore ya sala kumasure aya. Ndepo wadikani nyimbo iyi ilikuya mutambwe ya iyo John Chibadura inabzi iyo muwakidzani wangu. Mupatana zvadi nyimbo iyi tichirizira kuna iye bambo Zarkosh Valentin achibvana dzika makamaka na sukata.

0: Wazita zvako paradzai mesi wadikanwe nyimbo iyi yakuti kurangako uku tikalizira bambo Bernardo Mubetsa wakugondora kumtunhu wa Nyamuenga izvi zvense na izvi batana iye na kuda kwa male ningana iyo iyi achibvi male inapfudza ubale male iyi wadikanwe ina zvizinji mukagunda kuisenzesa na njira kwayo mwaona ndepo tinoda kuti mukadziwewo kuti nemari iyo iyana nanyamutsino iyi mangwana ingapera penhango inedzetsa kuti ndireike kumusana dzinza ntsvanyi nakuda kuti iwe unanga penhango pale wagunda kuisenzesa ndepo ungati unayo waita raki uchibata dziwawo kusenzesa kukabatsirawo dzinza kuitira kuti ntsiku inapera iyo udzaone pakuenda kakumbira rubatsiro wadikanwe tichiranga pana apa yadi nguva yakuti ndiendekiyaona enhango makani yadaitwa na Juvencio Creva Ntsingano nabambo Armando Nyakatembo makani aya yali kutoera mukati mwanguva zino izi
1: zina rangu nemano ndine Armando Nyakatembo ndikubuda kudistrict yavandozi
2: wa Armando Nyakatembo masunga ole ndikubuda kuvandozi kuya muno mustudio ya Rad Msambiki mumwanya watati pfungwa dzangu dzimakoleda pinda tipendi TV cha zviri mumwe zvaita kuti musunga ole ndikubuda kuvandozi
1: verdade dimeshi porque mãe mangou mesmo nem do tumba o poca mesmo foi muda da desde mês de outubro quase cada mês são já base a colongo tem muito pone como um time o anjo fiscalização hoje basinza para SDPI faz para fiscalizar uma moto
2: SDPI
1: sim para fiscalizar uma moto macaro apo já para não se cuja com malizira e cali não musicano da desde
2: deixa mesmo
1: o set o outubro base
2: outubro
1: bacana tia e mãe po ndorumuka sensibilizari mata kisishta kuti mwezi wene uretu uyu wampagaliwo wanza pagadzi futi gola mangwanari mwezi bodzibodziyo jafika umwano kali sensa katoka atividade kamba pagaliwe 350 pa infrastructure turikwauza mata kisishta wale nikana mwanzangu imatrubuda penepo turikwenda kushinga ni moyo kasensibilizari futi wenango zvipo muba mata kisishta basi kuti wakapagali kuti uyu wambatidziwa tifandife mafeshikari timba mangadi nezvi ambatidziwa iwo tubuda mujadi kwiza kudzaura nsiku sekudziwa kuti matakisishale wapangana paprasa pale na mabzamboko na mipini kutitera ine pano ndawaona ndikapisa kuti koma kumbabi wakale mamota kune kule na tata vezhawo abeba mamota ine mano kwima sekudziwa kuti bwera kuna fipa kubva kuti serikare wa ine mukita chipani mukita chipani matitani mati kuda kusunga mamota pakira kubvara pakizwa pamota pale kwazi doise gundo kushoka kumoti kari kaibo kambuto kwa ntepa bazaripo wala kafamba ingabara daitu kushwe vini pale nkupoti mbunza chef wa taxi pana chef wao Gerard wa mataxista mbadiki awa nye infrastruktura wadari wadi meji kuti ifipantiki tika pa gari risesi ya tivita dati inde dimeji wadari wadi meji soki gure rani la mara majifanu gati pa gari ni ai ini makuti nditaire mbosha kuti no imwepo pagalini parati ite modomba porsali pergi nga pagalinga na lero umpaga gora mangwana fika umwano mulo mwana enda dzabvunziwa ana mola ana malala venasio ngapo ndi munhu mano ndida tinthiri wana ndi mara nimwe ndida bvandiwa pale so nzimu wadzaoneka mbo wale bzidakwa bzimba mambo bwadambo ku masite site muno kuona kuti ndi shefi nyaka kumenyiwa wali kubodza ndithandiza kudzandidzusa kutawana ine pano ndirikuenda misa yaku ndirisa yaku basa wali akubwera na simo tasao cha usvika pa komando pale hapo ni mzenga mzenga je kuda kuti wa destroy komando wa destroy infrastructure yatu pano waende ka destroy nyumba yangu pomwe ne pano waende ka destroy nyumba ya chef wa taxista apo chef das operações ndi adzali wale wanao no sei ke dzi dzire mbombo mbombo mbombo mbombo mbombo segunda fera dza pana segunda fera pada dzoneka un jove pinu akamba gurambo mamurambo ati yakuba no sei ke kupatwa jovule segunda fera kupiwa leto na utetwa leto pabodzi namba lwashi terza fera adi kwarta fera nkona pomwe unanga kashwa guru akaenda kumusvikira daimira ari mukaro kuita kumuvhurora mukaro mure kumutenta futi paprasa apo dzobvire jai ndima ndaona inga ndikare muntu kwachinai kuti nditentwembo ndikwa ndima ndikasensibilizari basi ndo bzomwe bzikundimonya bzandimonya kwene kwene andifalini dabzee bwanani
2: ndiwebe nyimbo ina usakanisaniko
1: pa imwe nikada yaleke macheso kupara mhosva pasina kundimanikidza kugomba zvandisina mai Ati ndiwepo basi leka tukupeteke.

Se ya konsiku ingati yafika basa dikanoe. Napo ndiwe umudikani leka kutisha kurangwa donzi ne leka kutisha iwe kuitir habibu na koti ndizo zwene so izo zidaimira wenango wanhu. Mwaona iye nyakunyangala moyo adaimira izo izo kuitir habibu iwe ndepo iwe ungava zichitwe zwa izo chirangwa donzu chitir habibu chitir izo nyangala. Woman Simba na shakuri kuitazo zioti ne ulikungaikira na koti wense mun hanaita bibu haitiri bibu angati iya liku atpambini ndiye nkabe anaitira bibu kuna uya munhu alikumupinda ndepo ungoneka iwe ungaona uchitiri habibu ziwa kutine ulikumupinda maona ulipambini ndiwe ndepo omanazo nsimba izo izo leka kuhirira masule na kula koti ungati penango pale nkabe na zalangwa donzi ine nkabe ndina za itiri habibu ine na kuti uchari kulalama rijali izi zio kutine bibu chatuli itiri kekushikira nsiku ina shaika iwe ese kutati nsiku ina shaika iwe papo leka uve masoka kuleka na tabuda papo akali gutu munhu uyu akali gutu munhu uyu akabatsira wanhu uyu ndia kali munhu kwae uyu maona haenda ke ole munhu kwae kusia bibulia ili maona haenda ke ole munhu kwae kusia gandanga uya uyu maona wana angayo gandanga uyu alikuita zvinhu zvakudeka ese nsiku nsicheka iye na tabone anatatsanduka kuita munhu kwae na kuti nakhabva dikanuye mu mitunhu mu umu unabvati haura munhu munhu gutu munhu uyu maona zvinoita satani ine haura ya gutu munhu uyu kusiya itembano uyu maona kusiya mbavha ya ii kusiya gandanga uya uyu kusenya donzvi uya uyu imwewo zvinaranga imwezvi izvi nsvamushe maona nsvakunyangara zvodikanwe nsvakunyangara ndepo iwe mudikani leka kuyema pamberi naro basa rakuri kuita naro iro zvakuri kuitazvo omanazvo nsimba nakuti ungada kuti ubve zvinaranga vanhu hapana chinaita iwe nakuti ntsiku zense munhu analanga zvinada iye ntsiku zense munhu anaita bibvu namushobo wachewo iye ndepo ntsiku inadzashayika iwe unatabva zvense zvikaranga iwe zviya zvakunyangara zviya kuna iwe zvinabva zvapera papo wadi kubvia auraya gudhu munhu uyu mwaona aendai akali gudhu munhu uyu mwoyo wakuchena zvino zvadi mwaona akanyengesa batani munhu uyu izvo wadikanuwe hapana zvinaenda izvo nakuti hapana kuna zvinaenda iko nakuda kuti iye aenda ndepo panango pale panadetsa iye munhu kambvunzeniwo kuti ne bambo madetsa apa umanayo ntsimba njira iyo iyi madetsa apa kuita kuti panango pale iye akada kuti ahirire masure acha hiriri masure nangata kuenda kumberi mwaona pache iye anato zvao nangata kuti ne bambo apa mato zvao apa mwaona omane ntsimba na njira yoyi iyi ndinoda kuti zviitwe izvo kuita kuti muomesane ntsimba mitunhumo umo pana kudzaenda kiatenda munhu adienda papo wenango nadzamuka ntsiku ibodzi nakuti ndakaona mumarufu mamuna mwawoye matsamba yangaerengwa ndiyo matsamba adikanuwoye yaiita kuipwa makaldo masebora matomati yaipwa itembano uyu nkuma yaiita kuipwa itembani zvense izvi kuti zvideke basi andakhali gutu munhu uyu akabatsira mutunhu wakati akaita izvi achibvi kunzaku uku mukamalanga donzvi ndimwezvo basi mukaranga izvo kuti abambo iuyu hapana zvikuita izvi uyu bambo uyu hapana zvikuita izvi adienda mari kubvine aditsanduka gutu munhu nyamunsi wenango wanhu anadza kumukira nekuti bambo mukuranga imwe apa ne ndimo mukandinyima nkura imwe mwaona ne ndimo mukaita zvakati imwe ne mukabvi ari kunyangasa ndimwe apo nyamunsi mukuita titini ndepo panango pale karangeniwo panguva yakuti munhu anadetsa kuita kuti ne mungazati madi kulanga adi kumazumba uko iye anali kumuka musuro kana kuti anali kumuka musoro ari mukati mwabauromo kuti liku ndizvodi izvi mwaona pana kuti mudzendekie mulanga zvamushe ntsiku yekuti iye hachazvibvitai masoko eneyo ayo kutenda iko uko hapana kuna swenza iko nakuda kuti iye aenda wadikanuwe hachabve kana kuti hachapusi kuudairani

Ante wadikanoya vipa na wena wananyara na kuona basa lao wena wananyara na kuita basa lao kana watu kutuisa kuna wazinchi basa na kaita iyo. Hapo nsizobata wadikanoya nyimbo kali mutamu ichi tipikeza padoko na padoko ichi iyo ndiri mbinga. Wadikanoya nguwa haziri kwema tai ziri kwenda keta izo sisere na pini makumana na manaindi zoeto wala jikwarenta ikuatri minutu jindade kupeisa mabasa mchibaruke na nyimbo iri kwema mutamu yako mbiwa na bio mudimba nyimbo iyo ichi male male na diwa na wense munu ese kugunda kuhiso wenzesa mna mwawai na zesa kuti iwe upoke na wanwens pa mtunhu pa zinza hapo managara iwepo